sakango liwa pani matote la vie sali libonza metika kolela lula kango talanga yo yo moto na linga kayo na ye yo yo yo yungo na ye balingo panguisa mana miso na ye yo yo yo yungo bolingo nanga ye balingo langa ye ye ye bakoki ko ebisa na bato te bamona kinga na moto ebongaki atu na nga na pesa eyano omikabi na mabanzoro okomi oko ndonzoto pambapamba ngai mobali na yo yo eteni na nga obambeli nga likambo lizwi yo na motema na motema sukela ninga bolingo talani akomi okende botunani na yere tina nini akumbi bisaka abayayara motindo kani bakombana kana moninga ayoyoyo na fandane mobeko kani na simba ebatela bolingo na simba ngo yeye wana yeye joli yeye bibi amazone maria rosa mama nela mama vivi mama nofe okotungisaka moto lokola ngai na pesaka nyonso bapesaka